0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kanusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malaoman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mang Kanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghan-daghalin ang atong tindahan ron. Ayaw saba sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano di, Mang Kanor?
3: Basta ayaw saba sa imong madam. Oh, imuhan na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuhan na hilot ako. Kanang hilot nga perti kalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di, Mang Kanor. Tubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ang muplastar na ko na yung mukulog na ko, anya.
2: Kanimang Kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunya dyan kumisang imong pahumot, baho kay ngaso sa motor, pero okay ra kay na ko na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan dyan kayo, kinaganahan na. Paspas yun na kong blood circulation na ng imong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, agay, gabor, nilubong naman imong kuko. Hinaya lang, agay. Agay, sakit naman kayo hilot si Yaya. Agay, Yaya, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan og 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, agay ko asawa. Ay, darling, wala yung sige ihatag. Ako atong ihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mong likod!
3: Agadali! Mutindog kong galit!
4: Agay ako na! Nipinat ang Dorian! Kanor!
3: Gaba ni mo! Kabalos ko ni mo!

0: dong ubanta sa Red Cross dong B? Ano man, magpa-blood test ko dong aron makita ni mo dong na type pa ka.
1: Ay! Ana!

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasi natian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo ba? Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dili jura.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly-curly ang buhok. Ma, kanilang ako ang Barbie.
1: Hoy, makit-an gani kasi mong amahan na.
0: Oh, apiyot, anak. Kusa man ni mong paliton duwaan. Ah, padamay, nagunit ang Barbie.
2: Bang! Ipusil na ko si Barbie. Gusto kong pusil-pusil pa.
0: Kanda, lalaki dugay kang apiyota ka. Oh, sige. Usapang gani mong paliton. Tungin mo nagibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kikag dughan pa no.
0: Nagdayot na dyan kang bata ka ba?
2: Dili pa oy, sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana. Sige, kaysa may mong paborito o superhero.
2: Si Dina.
0: Unsa?
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana dyan. Pareho yung tatayip na si Dina. Damay! Darling! Ang bato!

0: Diyosa! Kisa? Si Anne! Kisa? Ako.
1: Wow! What the?

0: dong. Patik abgaling dong, basig nakaibangag sa kasing-kasing ba.
1: Uy, simbak ko.
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na manggugusulod sa mong kasing-kasing, di na ko kagawas ba. Ihi, pwede maulaw.
2: Ana.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Gusto mo ba lang nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko, ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungo d'yo kayo. Kipos ang manirado na kustudyahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo!
2: Ayo!
3: Ayo! Ayo! Ayo!
0: Mag-uba na akong tindahan. Di akong tabon mag-uba na.
2: Awa, may labot. Ayo sa panirado kayo mag-inom eh. Papalitami kilim nun.
3: Magdali! Magdali pa rin eh!
2: Magdali!
0: Tisa! Pag-unos nili mo, bata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Hoy, tiguan!
4: Eh, pagbuot-buot na ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buha.
2: Oo, dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan na may ba? Naghalag-yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saan? Huwag kilim nun, o dili?
0: Ay, ayaw ko inyo gisugisugi ha, mga bata pag-aray mo. Kabalo pa mo nga, disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda.
4: Walay likur banda rin! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhana mo! Ikaw! Pila may edad mo?
4: 48!
0: Ikaw! Pila edad mo?
2: 45! Unya! Sabat!
0: Padabay! Mama mo nag-ikol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam mo na yun ha!
3: Magal! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito diba?
2: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pakapinan pa tayo magpulutan! Dito ko hindi pantay siguro darating ka ni...
2: Magdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan mga kanahan!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Nga naman eh, muntis paper nga na may F.
0: Nga naman nag F?
1: Bagsak ka!
0: Dili man na siya failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Right.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Loves, panang late nga mapatay ako, Abi. Maano ka ayhan man?
1: Ayabaw ah, mapatay man eh.
0: Ay, nga aman?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang kalipay, no?
2: Subo na ng subo!
3: Sa lunch break na palong-palo!
4: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
2: More! Sa tanghali!
5: More! Sa tanghali!

truth of all, walang kang asawa.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hey, mayong bultan ninyo dahi!
3: Kanor, ganina nang siguran sa sir sa iyo. Late kayo ka.
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa ba?
1: Halaka, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
4: Maganon, ganong late naman po ka?
2: Alang, hindi ka malit. Tanawan niya akong kachatlo. Wapa kayo, nag-eyeball me.
4: Kapag-agi na yan, no. Eh, napis, ikik ka man, Kanor ba? Hawag ka mapili.
2: Tanawa, tanawa. Okay ba, okay ba?
4: Yes, kayo okay, kayo okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks, delay imong checks. Mura naman imong baba.
5: Oh, Kanor, ganong late naman sad ka?
2: Padami, si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Ano, oy ka, boss. Nisulod na yun ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sus, Kanor. Pakalintura-kalintura na pugang kanahana ka. Di na kumadalada. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina, niya karong paluya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nalang, pagpakuyap-kuyap na lang ko. Aya,
4: Wala si Bang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karong di malat na.
5: Kuyap-kuyap, dahil ka niya, ha? Ano ang bumbong at nakaliginit na kong kape?
2: Kaya kayo, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.
6: There's more sa tanghali.
7: More sa tanghali.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1: Kabaluka doon, grabe ba, wag yung kumusulod sa klase na ako ba? Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
2: Ana!
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Sa M.O.R.
5: More sa tanghali!
3: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
5: My only radio.

pas de la main. Pour la boucle de la...

0: Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit om kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yan ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalan Deadbol, sakop sa Barangay Tigok.
1: Mapapadighay ka sa sarap!
2: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
1: Dahil lang saya, na

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayog kalibot! Karambabot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya man ang kabanha manaliya sa gawas, doon na may nagkaguliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato diha sa gawas nang hatag og 500 para butuhan.
3: Oh, ba? Kanang mga tawhanan, ha? O ganang klase sa mga tao nga korupto kayo. Ako, di ko maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pweh! Ang akong katungod isip butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag og kwarta para butuhan, di ikaw sa mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! May ngadlaw niya!
3: Padamay, panulong nga rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! Nay 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumala ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ako ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kayo ni mo sir. Believe yung kayo ni mo sir, kanay mong mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko ni mo. Di, kung buto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isa ka ni mo. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkano, una na miya.
3: Ay, sir, number one ka, sir, sa kuha. Number one ka.
5: Salo-salong pang fiesta.
6: More sa tanghali.

0: ba't tayo kukuno? Wedding anniversary yun ni Mrs. mo. Tiyan, anong regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka gijagaling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, ng plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.

0: Ingon ka, Dok Anor, save ang mag-calendar method. Parang nabuntis palagi ko.
1: Diyon sa manin ninyo paggamit ang calendar method, dahil?
0: Among gibanig.

0: Doc!
1: Ah! Anoy, kamusta?
0: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa pag-burning houses, kisa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kisa nabubot yan? Nurse!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Jayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon,

Sula yan yun ako na akong motor kay bagong yung libor ni Billy John eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basing na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Bang Kanon? Mahunong, kini para ang chicks. Kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige, may sakay na. Mag-chill-chill na, mag-stroll-stroll na, okay ba? Mm-hmm. Paborkis to. Let's go.

0: Sit down, sit down. Ako na si Mangkalor. O sa may gusto ni mong order? Di man mo tigog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot baka ang bisaya. Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir.
0: Tagay mig duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir.
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na sa Renata.
0: Wala may kuyot sing mandi ay.
2: Ay, dalit ka rin.
0: Bayre na. Pala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na may ihatod.
0: Ihatod.
2: Ay, kuwang.
0: Hatod yourself. Pala ka na.
2: Ihatod sa akin.
0: Wala may charing mandi na.

0: Hugot pa more!
1: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.

0: dong, kanang pauban ni ragon sa doktor, dong B, kay buron na'y problema niya kung mata, dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihani mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: Sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Ayaw!
0: Selips. Ipagto naman sa kuwa. Buhalo kong hayop. Ayaw kong pasangin li.
3: Sumbong na ka sa tropa nga. Mihalo ka kang blaki.
0: Sumbong na. Lips to lips sa mong luha. Siro na li. Lips to lips mong blaki.
3: Imo mo nang gilips to lips. Uy, Mang Kanor. Anong imo man ang gilips to si Blacky? Hoy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilips to si Blacky?
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kugot pa more!
1: Sana kung gaano kadali ma-inlove, ganon din kadali mag-move on.
2: Hugot pa more!
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded ang kasama.
3: More! Sa hapon!

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay ano man, Bitoy?
0: Ako mong gong gikisa na kong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay kaskuwa ba? Una nak, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, ayams ang Sir Rams!
1: Madabal!
2: Cool down ka muna!
3: We're sa hapon na!
4: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Constantia, but just call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling presko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa dahon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa eroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: More sa hapon. Isa pa.
2: More sa hapon.
1: Isigaw.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tigdisenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kung bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo kung ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ooh. Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: ang tunay na lalaki nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae.
5: Who got that more?
6: Turn your radio up.
7: You are listening to
8: Mix of Rock.

0: pre, dudalam gina gina paminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 ka-contestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tinog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.

0: man. Tanaw, sana ko ng likod na yung bagong t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanaw? Kadyot lang. Tanaw na ako kung asan is siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot pa more!
2: Te, may baon akong hopia. Gusto mo?
3: Wag na! Sawang-sawa na ako, kakahupya, na mahalin niya rin ako.
2: Hugot amor.
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, tirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. O na, lipay kay ko ka single na koron. Makakita na putang mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, o labo sa tanan, di pagod gwapa. Kaysa may malipay biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama guna, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niinom, maoy na po niya kung kauban din eh. Tira mo yung maoy yan eh.
2: O, cheers na Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakasat para di mabungol.
0: O, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe suga niya.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni mo ron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako may mabalansya, ako may limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako. Ganun iya kong gibulakan.
2: Mang Kanor.
0: Dili, sakit kay. Sakit kay, dili, sakit kay.
2: Mang Kanor, dili. Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili, dili ko okay. Sakit kayo. Darling. Hello, darling. Asa ka karon? Kita kami, imisyon na kayo.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Dong! Dong! Unsa galing height ni mo, Dong?
2: Ako, 5'9".
1: Ala, taas sa din ni mo, Dong, Nor? Yun sa kanin mo pag-igo sa akong kasing-kasing.
3: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mang Kano!
2: Ano ba ito dili? Saan naman itong shampoo na ko dili? Paita, gininay mong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mo pa'y pagpalit kagahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon. Sige makagyaw-yaw. Parang dungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang unta ko. Kuhain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yan karahurot na dayon.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako may gamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit na kay gikas pa ko? Nanawin yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid o. Di ba mauna mong gipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo ma ikaw ng pinakadabis nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man o. Abtik pa yung kayo bisag idara na.
3: Mangita yung kagbikin kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo dili mong mata?
2: Ba, okay ra kay ma bisag dire ka pila katuhin ka bupuyo sa buha. Kadigo kumpleto ang mong pamilya ko wala ka. Tila yung kasko ha. Langot na yung kasko na mo ugangan ka. Kadi ka mulayas dire. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa pantay lang yung ka.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded. Iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter, halik na yung waiter.
1: Sir, anong problema, saraw?
0: Ano mo na yung burag panos naman siguro na yung pagkaong kay katol man kaya kung dila?
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa mong trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagkatol, sir?
2: Abaw! Puwerte!
3: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Kanor, dalago ning maong iring o. Sa layo, arong masaag. Bana kayo?
2: Yes, darling. Dalo na nako karon na maong iring.
1: Nasaag na?
2: Pasti lang ang iringa, darling. Kung wako mo sunod ang iringa na, wako ka uli dire.
3: More fun. More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. New game lang. A bad game. Woo! Lucky girl. Woo! Nabi agad ni Sao si Judy. Ay!
2: Ay, pali ako kumit. Tulong sa mga chichiria, boy.
3: Eh, baby, ang chichiria.
2: Patay, patay,
3: kung mapitapoy sa tanong.
4: Ah, layo-layo pa itong resort nga itong atuan. Woo-hoo! Hawit labo na kay Bobuelo na. Woo!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Tais, maka-owns na stas.
2: Hoy, untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo ha, tunto nga bata niyay. Anong sugdaan ta na to?
1: Tay, inabawan nga ida kag giinyugbang nga bangro.
3: Abaw! Puwerte!

0: Hoy, Tod! Kausap ka!
1: Tabangi ko, Mang Kanol! Tabangi ko! Nadunggaban ko! Nagtulo-tulo ng dugo! Please call me a doctor! Call me a doctor!
0: Oo, Tod! Doktor ka! Doktor ka! You're a doctor!

0: about patented testimonial.
1: Ako galing si Merlin. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ilang ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko ikay amo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo iya i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gid bala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako galing may problema. Sagot sa to, termin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon ng mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyang salamat sa MOR. Labi na kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon ng friends. Abaw! Perte!
2: Mau Puente!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: More sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: Yeah, I love you.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mang Kanon!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanon!
2: Kayang makalusot, bisa gulay buslot!
1: Si Mang Kanon!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
3: Salamat na human na dukog type sa kong mga report. Kapulyan ni mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ade. Nabiyag na akong ikaon, kaya pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag, magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon madaling among opisina. Ah, okay na. Name yun namang kusbaho aning ako utot.
4: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
5: Nice office.
4: And and this is Mang Kanon, our staff. And Mang Kanon.
3: Sir, gawas sa mo, sir. Gawas sa mo, gawas sa.
4: Mang Kanon, bakit ang sama ng amoy dito?
5: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
3: Pandami. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
4: Oh! Mang Kanon, pag may naman ito na humatong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
3: Ay, hosta sir, naiilaga, naipatay ilaga muna akong ipangita. Ganiha pa kung mauimitawin ko nga, ayaw sa magsulod ni ma'am.
4: Huy, Mang Kanon, piuwi na ha? Pataulaw na ka sa bisita ba?
3: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na dyan ko. Panabay, nakautot na po ko.
2: Mang Kanon!

0: Tay, tay, tay. Karaming blasama mo na klase kay ina. Gitubloan na kami sa maayo nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayo ko na muna. Ate, gitubloan na ka mga kung paano magtahod sa tigulang.
0: Bawari man, malam. Nahambala nang gigitubloan kay kami.
2: Uy, ayambot na lang. Kamang ikaroon na.
3: Puwerte!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa Gabi.
4: More sa Gabi.

0: Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lagok. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan, nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itughong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As-as ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello? Kumusta naman itaw ka, babe? Gimingaw na dito ko na mo, babe. Wa palang ko kalugar, babe. Tagaila ko higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babes, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ikaw. Ako po nag-t-shirt na po ko. Babes? Usa, babes, you like this? You like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanal! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nang babae na po ka ba?
2: Usa, nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakang istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Igawang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo kalag na ko. Ayaw ko yung ginapag-istorya. Weh!

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Langga ba? Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
2: Ana!

0: Magbayad po.
1: Pero yung ading 50?
0: Isa lang po, estudyante. Nursing sa BU, kakasakay lang.
2: Ang kaarte kan babaeng ini.
3: Tiyo, bayad!
1: Pero
3: amalin yung 500.
4: Sarosa na. Keep the change. Siman ini, minababa pa sana.
5: Wa muna sana. O ni Tiyo, bayad ko man.
1: Pagkukal. Pero ya ding, san rin mo?
5: Tulo! Iiba mo yan na nurse, kinaya na siman. Keep the change man. Galin kadlan, milwan pa sana.
6: For life. Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Pwede ka bakal brandy para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa ako.
1: Oh, sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oo. Oh, oh, oh. Do itlog sang manok, pero fried miss ha?
2: Aba! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Uy, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingkis ako, ha?
0: Uy, Tisa, mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya, bumuo kayo mong sayal. Mura na ba kang dilingpit latunog pa, ha? Klaro kang sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy, madukay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot mo buo kayo na yung sayal, burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis.
1: Sige, uy, mag-ilis na lang ko. Kanor, kani, okay ra ni?
0: Sus, puryabuyag niya akong asawa. Darling, anong nag-shoot-shoot? Makamubo kayo. Mamalingki lang ka. Mag-shoot-shoot ka mubo. Pag-ilis ito. Pag-ilis. Mura na baka din sa piyot. Mag-shoot-shoot.
1: Muka, oy. Pag-ilis na lang ko, be. Kanor! Kani!
0: Darling. My goodness, darling. Anong nagsando-sando, mangka. Klaro kay mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumro ba kay kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo magproblema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko, ha? Dako na kayo ng t-shirt. Nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mulakaw na ko, ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo diri. Okay ba?
1: Kana!
2: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
3: Manila sound.
4: Disco.
3: Novelty.
4: Jukebox.
3: Standard.
4: Ballad.
3: Folk.
4: Country.
3: Rock.
2: From the year 2000.
5: M.O.R.
2: Classic. Oh, the 90s.
5: The
2: 80s.
5: The
2: 80s. To the groovy 70s.
5: M.O.R.
2: Classic.
6: Remember this golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
5: Classics.
6: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On M.O.R.
5: My only radio.

0: Tagpila din yung room.
1: Anong sinabi mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Well, perte.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Noy!
1: Mpay!
0: Nakakulo yan ang mga ludog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Saan ka bungagan mo?
1: Si Kirit Baga, susiga dyan.
0: Oh. Oh, so gwapong dakulo ang luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyan sa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaiba niya si Bess. Kaiba na siyang mencho. Papa, di ko na higiwan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa. Ayoko na. Oh my God.
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kikene.
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: naghambal ang driver sa iya ng mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog manaog ba kamo?
2: May checkpoint ba sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo mag-drive sa jeep mo?
4: Bow! What the?
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I am dalawa, can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkanor!
2: Kita ka ng talong sa tusiligan? Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Monang, kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mangkanor, basig, simakasabaan ta na ba? Wala to ah.
2: Boy, naon sagong ka? Kanong makasaban, amigo kay Mistagia ng Balaya, kumpare pangibig. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha, di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka mang kanura, kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig anak, usa, wala manong kasalig sa kuha. Ay, pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pare ha, diya.
2: Ah, pandami. Isigan ang mata sa kong pare. Ila pa na ang aping. Nasuko na di.
3: Mangkanor! Nganong ipanguha man ni mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? Unsay talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa mong lamis, ha? Ako ha man, ha?
2: Uy, ganong naaman ni mo mga talong diri, pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawagin na ng utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh, pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko, ane. Magpugakao na, ane. Kaligo na nga kong boy. Bawagin na magdagmalas na ko. Madakpal na lagi na ko na kong boy ng mga hilabot, ane. At ilaw ginis ko, ane. Nawara ko, pare.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: WMOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Ala, si mo prema, sa mo nakailom-ilom. Si mo pero subong parte, si mo puti, no? Ano ang sikreto mo, preman?
1: Ah, pre? Simple lang, pre. Huwag man na iya sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may lap-up ko, pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko na lang tutong kung maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong dokano ko, pre, no?
0: Ayabaw! Puti!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Bakal daw kaya sinduman kita aliding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparahat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sagoon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.
2: M.O.R. For life.
3: M.O.R. My only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.
1: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
3: Easy. Take it slow.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gugko.
1: Kung pagkataon ni mo,

0: lungkot mo katabihan kay kandako. Talino ko, magsumbagay na lang siguro ta, mas may pa.
1: Sus! Adyo ko gagita, Mangkador! Kaya dito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo? Musukor na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Mag-respeto ni pututan eh. Musukor pa na ba kong gamay to eh?
1: Oh, subaga ko! Subaga ko! Dara, odula kayo ko! Di ka kaabot sa kuwang Mangkador!
0: Di ko kaigo niya.
1: Walo uyaw eh, Mangkador! Hangin na yung maigo!
0: Kung itiman na ni Motor, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
1: Kapuya, oy! Ilisin ang patanong dira!
2: Ikaw! Putalo! Putol!
0: Uy! Balik dira! Ikaw balik sa putotan eh!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito! Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Really? Really? Bunyag itong mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am, na ano kayo imuya man? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!

0: Kuskwat di.
1: Parang ikos mo yan, pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sigang pangunas.
1: Grabe. Anikos ko ba ka naragsan? Anikos ko, baragan mo andyan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intindi yun. Pag paraagi-agi, ansan na yan.
0: Kanigoan man pale.
1: Ata na.

0: Kung mubirada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, Bitoy! Marika din rin bata ka! Marika din rin!
3: Tay Kanor! Unsa man?
2: Bagsak na po ka sa mat, bata ka! Kailain nga mat ang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi ka mag-study ka!
3: Unsa, Tay Kanor? Di ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, Tay Kanor! Di na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Ah, oh, uya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tay Kanor, kuya Way, makadungog na ko. Tay Kanor, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Madamay, di ko na ikaw makadungog din rin na pita. Ah, ikon gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang yun ka. Aron ka makapasar.
3: Tay Kanor, tumagasak ko ba? Nganong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung bata ka. Hinagod ka makasinabta na yan ni Bitoy. Hinagod ka madungog din rin na pita. Hinagod ka signal din na side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study yun ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.

0: Miss, pabaklada da bilansang. Ang uno lang, mga duwa ka kilo ah.
1: Sorry sir ah, wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mulansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag nilansang? May pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte!

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Mao gani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampus ang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan,
1: may double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
1: katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
1: Pakalay sang sigay,
0: pauwak sang hulo nga manok,
1: kag tintin bika.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin na, yun na lang gid na ako.
0: Pusa mo na, katol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana?
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok yun. Hinaya lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugongan niya akong gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami yun kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinozun, kaligil ako yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagunsa mong kandina! Ahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot ako guban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Higanahan po ka! Gano din ako'y mo ibot? Gano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Daling, katol na magugay ko uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ni Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni Ekli.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela. Uma.